Aș spăla ai pun riu mega hertz parlo non scap hit drink about night sam ha gane gsingi but ngap dia slow ba sa si sin shaka program go jongi ka program fun unlimited ding ans dang no ban ai da ya ka jinkali na ka benta jong pi baro but nga kerman ru ba baro na pi pi dang ya up mi lan ti ya ka jinkali ka jonga ti ka jinkali jonga ka gane gsingi ka ya kum ni ka ek ta ka jing ai ba kor dor ba scap ha ka ek ta ka jing ai ba kor dor ba bam don jing stang bam don jing kut but bam don e hapadeng the pai ki chupap ki chong pi shuni number kan dai sa pra san we not our lie you way ke e kata ka jing ai ba ko dor ba bam don jing stang bam don jing kut but bam don e hapadeng prakat prakat pusan ba ya kata ka jing kali chong a sa pa ya ka chupap ka chong pi shuni number kan dai sa pra san we not our lie you way ngan ban biang sa si sian ke e kata ka jing ai ba ko dor ba bam don jing stang bam don jingkut but bum don a hap dang.

जुंगी की बखलम पत यो या का ने का जुबाब का बदई हेलो आज आनी जन हाप लुट सकी स्न्यू रु जिंग कली जंग फीते ngat ong la ko ong kal air pay jing ai bo ko do na khlem stang khlem kut beamer thong the beamer thong la jan hap snyo par hap am te to ni hap ban ya prashang prashang hatuk banda hap te knang ba phnyo er ta ka jubab ka bade te dang la ta ka jubab jong phi ko ble shibun e bi beamer thong ti dang la prashang byang ngon ang ta pat I subai la prashang ya hello aj sam ngai subang an ong bade ka jing e ko ble shibun jing e totong in saya pet ka dei na kam dei ka ta ka jubab ka jong phi nang ta pat iba marwen la prashang yong hello aj sam jubab dei jinding score ki kin thei tu ba pulun ma marwen dang lat mo kubri shi pune ya ka jubab ka jong phi nang ta I kong thei ru I la prashang yong good afternoon aj sam ka dei ka score la da am dei ngan prashang byang mo kong thei khar khrang kong thei prashang byang mo nang ta pat I kong pi mar banyang rui la pa ya ka jubab ka jong I nya lok no ikini ki jubab jong kong pi mar banyang nang ta I jubab jong I du namuk dog namar ka jubab jong kini kala dating nya lok no ita ka jubab jong ki rumwa nang ta pat sa I ba na na lao so tun rui la prashang ila ai artli ki jubab tang ba dei tang ka wei ka jubab nang nie te to ngin ya 50-50 umlong te sapab yang mubana lao sotun nang tapat sakaway ka message na ibana na germanai ru I la shutharai tang bala day ta jubab chung I ta bana kubli shibun ea congratulations gini palok bla yo ea ka jubab kubaday ngin saya pai shaki jubab ki jong pi kama dien mo ngin ya pitchwa ya ki palok chung I gibidang pa ia ka jubab ka jong ki kada ika jing iit pi kong mga iba iba yung kada ika jing iit tang bata ngin saya persyang baha pangin sai perkat bha mo iba ka dena kam de kita ka jubab ka chong phi tie phi ha ban prashang bian a thrai ngam ong no phi kam pat de ka jubab chong phi mo tie ka yes no okti hi pa de kam pat de kita ka jubab chong phi mo nga tie ngan ong la ka ong mo la ban de ka pisa phi thrai manga I kostron kostron ku blish bun e ka jubab chong phi tang badang la chba palat mo ku blish bun ki ni parak blai prashang bat ki parlok ki blayo ek jubab badairu ti tong in I lat shu ki parlok jongi ki dan ong sam sungpa a jeng ka jingkli na mar ngina shupli radio ngem pat yo sungpa ya ta ka jingkli ki jong phi te ka jingkli ki jong a ha ga ne ka singi ka long ke ei ka ta ka jing ai ba kor dor bha bam dan jing stang bam dan jing kut bat bam dan a ha pa dang par khat bha ke ei ka ta ka jing ai ba kor dor bha bam dan jing stang bam dan jing kut bat bam dan a ha pa dang pa ki jubab ki jong phi chuni number kan dai sa press anyway not our lie iway iway

103.6 MHz listeners, you tuned into our program Fun Unlimited with me, my very own RJ Sam. Pero no snaps is seen. Pira ring kat bat nga isam haga program Fun Unlimited dengan beteng yaki jubab jongki parlok jongki blapa ya ke jubab ke jongki yang nika singi. Gani kwe ke jubab ke day na ikong mukim. Yo haji mga ikong mukim. Nga ong badai ka pertai kublai shibun e kong ya ke jubab jongki tangba ke jubab jongki kadang lad. Dito ang inyapai. Shaka message jong e kostron and prashang biang mo RJ laban day kamen sim pitharai mga kostron na umar kostron piru dang lat hi te pleshibun e kajing prashang biang ga jong pi ni ka kinti ta saka wake up message na imanda yo hello RJ mga imanda mo nga dengan ong badai kala air pi RJ ku blai shibun ya ga juba ka jong pi tang badang lat ki ni ka prolong jong e ta tong ini pai shi kong tei kat tu khatwai ilayo ya ka jubab ka badai batong nya lok no ikani ka jubab ka join kong thai ru tinga nya pai biang sha ibana lao sotun bana lao sotun ru la pha ya ka jubab ka join I ka badai te kulish bu ne ikani congratulations ikani ka parlok ba yo ka jubab ka badai tinga nya pet sha ki message biang ki barang chu poi prashang biang ka jing map ne jing ya map thai beamer thong kulish bu ne I beamer thong bila prashang biang si sin tang badang lat I beamer thong kulish bu ne nang dapat sa el nong lat basa el nong lat yong kubai aje ngam tip ke jubab tang banya ah yes tang banya shim bentalam ke jubab ke

yang ngam tip ka jubab tang banya shim benta lang tang baka jubab ila ay paka baday tiya kulay shibun ya i basa el nong lat na boy rambang ini rila yo ya ka jubab ka baday nang tapat ini yang suba ay no mapi ka jubab hikong amla shu jubab kulay shibun tay ini ti impuak shuban try tinaw tapat sa i mebon swear yung hai ka karteng mebon swear ka jubab jonga ka dika jinker ku kulay shibun ya i mebon nang tapat sa ibay ang shujubab kulmar pi gaday ka jing yaday shikme shikun mga iba kulay shibun ya iba nang tay subay la prasyang biyang yung hi RG Sam sa shisin mo gaday ka jing sbun kulay shibun nga isubat itong niya paano siya ki jubab ki baday ki buon ki parang ngig balayo ya ka jubab baday but ikong pimar niya ilayo ka jubab ka baday ning kong duoy ang ba ka jubab gaday ka sati sati gaday ka jubab ka baday na benta ka jingkeli ka jonga ka bening kong ke e kata ka jing ai ba kodor ba bab dan jing stang jingkut pat bam dan e e hap deng ka de ka sati te ha ba ki bri ke tek tin ne ha ba ki at ho ne ka jing ai ba kodor ka de ka sati te ka sati ka de ka jing ai ba kodor ba bat ka sati kam dan jing stang jingkut bat hap deng li kam dan e ka thliu bet te to ka jubab jong ka jingkeli ka jonga ka bening kong ka de ka sati ti kubri shibun ya ikong pimar banyang nang ta par idu na mokdok nang ta ibakna lao sotun nang ta ibakna na germana ru kibla yo ya ka jubab ka badai kumjuri kong thai bila persyang biang kong thai kar krang ibla yo ya ka jubab ka badai kubri shibun ya yakini ki parlok ki jongi baro ru kibla persyang but to kampela da pi yo na pi pim yo ka jubab ka badai ru tang ba pi dan bentalam bat ni te ka jingkali ka ba ar ha ka ni ka kenti ka long kum ni ngayat klam ki kejan sekap ha ngayat klam ki kejan tang ba gatsha ba nga let ke jingdom ke pet ngare ke e pa ke jubab ke jong pijon ni number kan dai south cross anyway not our lie iwe iwe ngayat klam ki kejan tang ba gatsha ba nga let ke jingdom ke pet ngare ke e pa ke jubab ke jong pijon don ring kat bat nga isam ha ka program fun unlimited ba ke jing ke jing rai ke ba pidang sengap menta ke ke jing rai ba ke thing where is the love ba rai ke black eye piece kan ke jing rai kan yak pan ke benta ba rock pro nong sengap jong ke akash vani fm jong pieces but like fine real megahertz.

ne betengi yakki jubab juki porok jongi na markapor kam shashu idu na mukdok ila prashang biang yong jubab baar mo arje tharai de ko lani ubnai kubli shubun edu nang tas ko message yong ha ja sam ngatingan ong de ke jing mo jubur kha jong jingma jing perkat pi manga iba sharai na mau hati o ba sharai ko blish bun e ka jubab ka jong pi tang badang lat mo nga te ngan ong ga de ka khmat pi manga itina na klo nga dang persyang menta mo mes oke ko blish bun e ka jubab kul mar thar thar mo le se kam de ngan shu jubab biang de ka o bana lao sotun la yo ka jubab ko bade te ko blish bun e ya bana lao sotun ri bla yo ka jubab ko bade de to nang ka sa ko wake message imandai la prashang biang yong okay bandara yo ya ka juba ko bade tong nya phana shi juba ko bade mo imandai ang sa shi sin pat mo arje sam ngan ong bade ka jing shai ko blish bun mangai manda ta ko blish bun e ya imandai e ba mar ye ba ndi ba mar sorry ba na lao so tun ki bla prashang bla yo ya ka juba ko bade te ka haka kenti ka baar ka jubab ka day ka jing shai te barok ki ong ka di ka sngi te ka sngi ru ka penmi jing shai ka light ru ka ai jing shai ngan ong shukum nu ka ngin di ka kwai ka specific answer ka jubab ka jong pi mo ka jubab ka jong pi ka ba kwa ban sngap mata ka day ka jing shai na mar ka torch light ru ka penmi jing shai ka light ru ka ai jing shai ka sngi ru ka ai jing shai te nga kwa ya kata ka jubab jing shai te barok ki ong ba di ka sngi day to haka ni ka kenti nga kwa ban sngap pa ka jubab ka day ka jing shai te ngan ai 100 out of 100 no ikiba ai ka jing shai mo to kublai shibu ne i mandar bla yo ya ka jubab ba day na ta i kong bi mer thong ru ila yo ka jubab ba day kong rit ru ila prashang ila yo na ta i ba na lum nong rem ru ila yo i ba na lo so tun ru ila yo ya ka jubab ka ba day nang ta i kong thai ru ila prashang biang ya sa shi si ba je ka day ka jing nang just start kong thai kar karang kublai shibu ne bashida ya sa shi sin mo kong kong sam de u banai pi tharai kong pathau okay bashida ta kublai shibun e nang tapat hai aji nga tharai dei torch light ne ka light tharai nga dei idu na boy te la dei hi mo du phi ong torch light ne ka light te ka light hi mo kublai shibun e ya ka jubab ka jong pi nang ta ikong mukhem rui la prashang i ong mangai kong mukhem ngan ong bau dei lo o kublai shibun te ka jubab ha ka ne ka kenti ka ba ar ka dei ka jing shai te kublai shibun e ya ki parlok barok

Degata kapag ishra kani kapag bomdon kating kapong shupom patar klem perkat ya ka e ke he ru kubleshi bon e bat kani kapag organi bong subas etem gajirai dil hei to tumara to kubleshi bon ni perlok atrek request program kala kot te perlok ka jubab kaba Day berkata jemut yo le se donna piki bapa kan sapo shibit ru kamele ndai kaba kongsan kalong ba pipin tip ngangan tip kibala tip nang ba shu shu kibam par tip kin tip no nga barang shu tip ru kanang ba shu shu yanga aba pom iki ding gi se but e hang to tang ban put ngi khot kata ka ket tia mo ki ong ka pom ket tia argentin khet But T-E-R-H. Ketia kamut. Haba pomi giting gisit ban ii ruang to ban put. Kamde kata ka boong ngi shupom le mon. Teng teng gidon ki bangi ket ki ngi pen put iki yang to namar bale ngidon kam ya ka sbo. Tel esi di jika ibarit ru kamper idi yang isit di bangi pelang ngi shupom shu ii yang to deis uslap deis ka kandau kal air kasingi tika long ka sbo. Tia kum kata ka rukom le ngi khot kata ka ketia temata singi la pendek kata ka kentien ketia Kermen bangin penan kam kaji imjungi kawaman lakasngi.

kini to ka kashuni shlong ko kubar ktin jentia wo prech pi da ka grace bere ki kamar am kam ko kubar kar par uchiv minister ya ka sarkar pradi wo ebor ya ka meklia wo manjur ye thmu wo ti muyang ekuble bedding klam u deputy chief minister usnga phalang dhar wo minister wailat miki chala cheki pet ba yong ka chala meklia sdang ka chala meklia ya ka janini ka program open clan ye e sumare ke manbe wagi khon dapan man ya ka program pet singa tho pet ba ya ka kujot HIV STI wa ED drugs ha east khasi hills ki khobar ki upanya uchief minister ka jalla u kongrat ke sangma ne ka singir kar pat u ya ka sarkar pdi wo et ya ke bor cha ka mekhlia ha po ka mines and minerals development and regulation act nang wa ka jalla u ye ko u manjor la da yo jimbit ki hewoti moyang wo e jimun we manjor ka wa mkam ha po yang ka jalla hi ha ke yalang wa u min Minister ka sarkar perdi wa pet ya ka chenat coal and mines uji kishan ready hanong ba Delhi u kongrat da ong u wa kani man ko imentoy ya ki hajar ngot ki tere moyang khien ki wa to ki tere ri. Ya pen singa ule ya ki venta ye mantri thao tere khanda ko karpang yong ka mekhliya hapa ka sexual we da karpat u wa penduna ya ki kendoan ki wa da to benta ne bha da pendu ko ye yo yarab yang kita tahu mo yang ke kian hapo yang ke jalan u minister ka sarkar perdi de ejumut u wo bo da ka komiti wo bichar bnya ya kini ka kam we u chief minister de pteng sabha u ye ini ye jumut u minister ka chnat ipare puthi u la kamen rumboi de wai pej ba u ya ka government secondary school ka wada depchna thame ha ka chnong jong ushen Amlaram subdivision ya kini ka skor da chna hapo ka skim rashtriya madhyamik siksha abhiyan RMSA we upun sukko ya ki khanna pure na jong ushen wa ki chnong margin wo yo ye pure i wo biang ha ki kerdan secondary he i kelam ha ki lang urumboi da ongu wa i pure puthi dang man ko kobi na ki jingthmu wa khamat do yong ka sarkar Wede kentu u ye kena pure wong minat wo em ki ye jinglong iwa bej renti ha ipure puthi. De kentu cho cho u ye ki bay, ki pa, ki nong sikai, we ki nong yelam chenong wo ye kere lang ki wo pen man ya keso dong sukun ke wakar chan ye pure puthi ke wapaka. U Deputy Chief Minister Singaw Lang Bhadhar, wa u minister ka chenat sports and youth affairs u wailat miki chala negesngi da phak ki yak kubor e kublei chai ki pet ba ka chala kham tam ki jet bru pnar wa ki wang nyam tri hatlor ka lekmen yak ta masa bedin klam ha ki kubor yong ki da ongi wa ka bedin klam to ka tak yong ka jinget i etli we e snyaw ngo we kam cho le i pho i pin ka culture yong ki bru pnar da ongi wa ka ni ka ta masa punyo ko i dawai Nevanta isuk ibha iro ipar iche ikhya we yada na gijing e heju ipor da banjor wa emkam upenne pensa ikriti dostor tenri. Da ong chok chok ki wa ewa kani ke lekmen uwan ra ko ye teli haperdi ki pejba we e mensiem ko ye ki peten wo wan wo sumar we wo penne ya ke kolchor yong ke jela mekhlia. Sanspa angut ki nong cha sikai wada cha Wadang psia thame ha ka first battalion meklia police hamau yong de chim manta ki ha ka program e jing tips chapang ka HIV wa ka syphilis ro min ro kini ars pa san phangot da munjur ki de mon singa pha wo le ye ki test ne vanta kini ki ar chat ki kjon ya kani ka program da karchan da ki intern yong ka doctor yu charya lengdo wa ka yesuk lengdo nong pasam na ke Indian Institute of Public Health ki wadai e yaram open bed ya ke program we wole ya ke ni kites ki de khot yong ka kunhun SSK le re chimanta langki wo open tikna wa ile tes uman ko ko balai bed laranti itmu yong ka ni ke sen jam man ko open sa thu pej ba chpang ki ni ki chai ke jun we wo e men se me pen chlo re ki pej ba wo le ya ki tes de man sa bha yong ki hi we wo open khlan ye yada na ki ni ki khnyang ke jod ha par di ki pulet

ka sarkar mekhlia langbak office u deputy commissioner west garo hills tura depen benago wa ka khanru tarik uni ubnai ar jara phonru umman ko kam ka singi chuti nemo ko local holiday haworo ku bi ka district west garo hills wo le kemen ye dap chi spa pra yong ka singi recruit celebration of garo labor corps day kat kam ipen bena waro ki office yong ka sarkar jala ki revenue wa ki magistral court wagi thau pore ki wa hapa po ko west garo hills district uman ki ki wakhang ha kani ka singi katwa ha west jinte hills district ha ka pratrik men step ka singi depen bana wa do man ko kam ka singi chuti na mo ko local holiday kam chi wanta ile kamen ya ka singi bed din klam ha juai wo ro ki office yong ka sarkar jala ki revenue wa ki magistral court ki bang wagi thau pore ki wa ema po ko west jinte hills district uman ki ki wakhang ha kani ka singi

Polona sabi ye ga por da knyo sapusan ngi pen ma yi phi ba ga por nyo san pho ngin sei so pa akashwani shillong nam ta khobor kten khasi but ngin sa pateng but ga program bollywood fm super hits ha ga por prabaji kini gri ka akashwani fm jong phi ka pon chapi fm shi sa lai point remaga tsukum jo a news on air app